ke e monate na tipina motho motle e tla jwalo a kamang ha se na lesego o re amampe ya abarmante e mampe

0: The Afternoon Takeover. The Afternoon Takeover. 2 to 6 p.m. Monday to Friday. Drive Time Radio.
1: Amitsotso setse e le shomela metso e meraro pele re fitlhamane horeng ya boraro mme re sheba jolo tsa moruo ka pelenyana ka mora ho eketswa hwa kala nela tshelela motshanong selemong sena sa 2026 theko ya petrolo e nyolohile jwalo ka 3.27 cents mme ya disele yona e nyolohile jwalo ka 5.27 cents le ditekesi local mothemotle mmoho le nationally se di ekeditse ditheko tsa teng mme mmuso o fokoditse jwalo lekgetho la mafura nakwana 300 cents per liter 300 cents per liter bakeng sa petrol le 393 cents per liter bakeng sa diesel ho fihlela ka la 2 Phupjane ho thibela theko hore e seke ya nyoloha haholo mme o ntse o le jwalo hle wena mamedi wa ka di exchange rate tsa rona di dutse ka tsela e tjena USD kgahlanong le ranta e mathajolo 16.44 cents ha euro yona e mathamane ho 19.31 cents a GBP e matha ho 22.15 cents mme o ntse o le jwalo maraka wa rona wa diabo e leng JSE ebile le ho theoha ho nyenyana mathosong a kgwedi ena ka baka la theko e phahameng ya oli mme index ya top 40 e ntse e fetofetoha ha batsetedi ba hlahloba hore na ditshenyehelo tsa dipalangwang di tla ama mabenkele le difeme ka tsela e feng. Mme theko ya oli yona mothemotle e phahame ke tshona Brent crude e haufi le 110,000 dollars ka moqomo kapa barele ka baka la dintwa tse loreng di ntse di tswella pele ka mane ka Middle East me loreng dikepe motho motle di ya thijelwa kapa sengwe thijelwa motho motle di ya di tshaba ho ya ho feta ka mahlakoreng ao ka baka la dintwa tse ntse di etsahala mme mekgatlo ya ditekesi nyolotse ditheko haholo tse ding di nyolohile jwalo ka diporesente tse 5 le metso e 5 mme ho lebelletswe hore di ka nna tsa nyoloha hape haeba theko ya mafura e sa theohe. Metsotso ho setse fela e leshome motho motle pele re fitlhamane horeng ya bohlano ke e monate pina ya tla ka Big Zulu a tsamaya jwalo le Shwi Mtombazana ba re Mthulise ka mramo o tla fumana jwalo Kelly Khumalo a tsamaya le Zakwe Molly Mthunzi ba re bazokhuluma.

uma nokubelihle umntakazwane uMangethu Joshua Mavu phikela bathu umntaka vezi ngishilo ngakukhona izinto eninge ezenzakala kodwa kwamanje ngathi ke kukhona ukuphazamiseka okuncane ke engisabhekene nakho kodwa ke ngizokulungisa kungekudala ithi ngivele ngenze kanje ngibona ukuthi ke mhlambe iziphi izinto esingayithola ke singasithatha sisibeke lapha kuzo ke izinto zehora lesishaka lombili lapha nokungu 8 o'clock ke ebusuku ngavele ngenze kanje mina ngithi sawubona ke kulo ke ihora lethu lesibili lelokugcina ezosithatha sisibeke lapha ku 9 o'clock.